Okay, na jihokin sa ka link ni nam kiro kikul main kiro kinlipo.com. Abada na kaya chinum tehna sa ilalich o lermanos o termanas. Okay, na jihokin. Aran na ukli atin lish ko hobang kili kachul rukin li kakwa. Kwila una ka na upaliruli Dios hermanos. Kakehag li kachul, kakuhupali kachul. Kachiruk in li Dios ba na kaan. Ukosteng aragral hunal. Okanak, inkata siyak chikli kachos kuslangkil. Rukili chakilal, kirutin ba nu, marahin sikas jalalin honeskips ba na. O kaman kisili karmana, kuen hunal na kakusla. Nakajesa li kachol, li kakuen kachinikin shrapi. Mejor si kien sikas jalalil, chan kirutin umsi, mara chan kirutin tabli solusyon. Abanan sakali ratin li Dios na iskutsi kunak la Pablo tsapsusat salam. Arana banan inkaki rahusa shul, inkaki okchis kushlankil, na tishkanap shpapankil li Dios rukilik aruli chochis nom singkil. Abanan na rahban nach takwan rukin na rah na upaliru. Rahral kutang chius nashk elishol zazalishol kohkolishol chi oy beninka jiruk indiakakwa. Okana chihokain hermanos nashkuchakunak tentubanak laut kakanam chishunil saruk liakakwa chishunil chakilal uchkanapankin nakaantak angelak liakakwa sa liakachuam. Nakhaan toos ting a chis nom singkil, toos ting a chis taupali tukto kilu silal. O kanak li chiruli honala inya kwas jepa laki hermano termana. Nakhingkat ka kilish na ah li chahkila li rahil chole. Kakeban li kachol, chis sikpa li kakwa, hunilik sahak sa li kachol. Y a ti nos tiene no perder el gozo por los problemas, enfermedad o escasez. O cana chihokein hermanos, ali a ti nos cuchicule. Lirati li kakua chiruli honalain. Aunque sali kachuam, la pali na chal, la pablo nos tiene la papanelip, li la papaneli ni kishkatas ribruk ili kakua. Inkaten tonak tiskelis na anjis hunil lika kareru li na chal sa spen is joam. Naskebanak rarel hunal tiskelis chol jisik bali kakwa utaran testauli sa ilaleblis chol. O kanachi hokein hermanos ut hermanas. Akeretalis liratik li Dios naskeli kabokpal naglao. Rahral hunal kakohob li kachoruk ili kakwa. O kanaki aran tento na kunilik to tihuk rahral. Rahral to tihuk kukahtaki na klaonak. Kwanko chiruli chakilalin ka. Tento na sasa li kachol mara kwanko chiruli railal. To bichang kakislokali kakwa. O kanaki to tihuk. O kanaki aran la Pablo nasipa aran sali Filipenses capítulo 4 verso 6 porque nas jenak tin nakakatas makakagriru jokwi kakaus kakatas panreli kakwa kaji panreli kakwa. O kanaki hokay na kakiretal na aran rukili kakwa nakatawlish kawilali kachol nakatawlish kohopankili kachol rahral kutang. O kanak, isailan li kachol goruhin chis tawpan na klao na kakili kachol chis sikba li Dios. O kanak, jihokain, inkayal kahuneskib kakuslan na krukili kakabilal na kanumsi, inkat kakuslan na rukin, halan chikli kakreru na katawli isailan li kachol. Rukin ba li kakwes ba na rahran na kosteng ka chis numsingkil chis hunil. O kana chihokain na skuchikuli ratik li Dios, kohopankili kachul kachiruk in li kakwa. O tihok hunilik, atasinkil re li Dios, chis hunilik karuli na kanumsi. O kana chiruli hunali in hermanos, araning elish kawilali chol sa hun komonil, ataulish kawilali kachol chiruli hunali in.
Chán là bắt đi nằm khe xe lìa cà chú ấm. À bà nàn, quang anh nhà hụt in nó có ôi bên ịnh. Hồ cà nà chì rù lì hôn à lấy nì kê là bốc bán. À tà sĩ bà rê lì dì ơn sẵn rà rà lì cụ tăng.